0: Egadi ninye Josian Kenkei etilo sinkolio nake ojemuruna osinkolio logira itabaiki yiok dakikani tena kata okuni loro giritia na newosh saa sita wala nini kwa ni nona yu nati erishata nikijo enedupote nchankolo ate Mayan FM nagira nake wala nini kwa ni aikilikwan ate kuna sai injere eji kainyoro ibe ye miri enchama ekalo si orikili kwili nchorita lorungani lemeri enchama yedoi ana member lenchama nikilo ningote nakata enchama hivile na asira mba sidain watu wako kwa chama na hawachezi jameni enyo kira ito nchama hii kake ama hii ningiro lungana kejitake kati enchama dokiri na asira lungana kira enchama ejo ito doil lungana naboisho na yaka abenchama ilarin loro biko kite na duo chama mo lari obo maare imiet ashu zaidi kanyora haba kepe ero ni miri chama. Hello, yeo
1: suba
0: ipa oleng
1: nanu rabita rumanga
0: karibu oleng pita
1: karibu uyan
0: kira
1: barima ya nasa naro ningar juu kuhusu enchama
0: iti doshi ye
1: kati hawa rakuta harina alo zwa buku
0: ahaha pita kanyo ni kita yore chama jameni
1: kedi tongana iti ya mo tongana na hati ya enchama na kiti yolo hidden agenda kiti yeji ya kituo nanampuwa niko yore pewe uye
0: ho
1: yola uye na paro vya na anorelele tokoya neme mesile mindi watayo kia jake yao
0: ho
1: na ira kura wena na jo acha ikae kage ara ira rusi na na vijo rasukuru vyani
0: ehe
1: kata la jisi dai na mo gero na yo on ni lu ga ni ma ga ni lu ba do mo ter kara ma ni de ji do mo
0: ehe
1: na ga do na na jisi dai na ga ga na na ji tu ga ga ga ai ki ndo ya we ni no
0: ni
1: yu go na le kae
0: ehe
1: ele na ki longa ni di ore ga we ni no ni la u tonga na ni ga ni aru mesius
0: ho
1: nada la vaju kera ina challenge
0: ehe
1: tawa ya norga suku na na vigira rambura
0: eh
1: arigiro vienye na shiro ni mebo lo dongani
0: ehe
1: na isi bai na mugo na ke nyaka ban pogi ni diro vieno no mbu ni tieno le kai ne shiri ol ngan ne nyana ne nyana
0: eh
1: para de no lo ngana ni ni jingol tu
0: ehe
1: ibi ngende lenga suku arigiro vienya ga suku
0: ho
1: agora lo manani aje urara mai manya rego no dani ma no dani ma de lo ngene vida me wangna
0: eh
1: amoga la lagi longa ngide ni ndraro vya
0: eh
1: emera lo ngana geji ju amini fo lo yo amini fo ngana da doya
0: ehe
1: ara ya bego ni are ne du mixus
0: eh
1: ara de no ngana especially no mama amuni jana si dungu modol ru
0: ehe
1: or mar not
0: eh
1: de lo ngani are ngide ngitia ge do ni wange ni ndoro bonyi ngana si ni ndojol
0: mhm
1: no sa du na na isia
0: ehe
1: mwere nyo naro vya ni ya ni nisi ya naa ilo kongolo nabu
0: siva
1: ili ya kongolo ni kintalaki kulingano kanyavani nosa
0: pama ireju inyako shi ajingo lturu sana iru ngwari ya pakina
1: ayewa zinge lelo itadugi ni orga suku
0: oo ayee na ye kigiri robira
1: arejo
0: kigiri robira ilo pi
1: ee sida ilo nenga mwere na ilo
0: ee
1: na ya ror malumi
0: ee
1: kwa nila malimu na angkarna ni giri ni ya uduwa angi yegi miet ni giri ya giri ya angi yegi miet
0: ee
1: nila nila isira nilaba angi yegi miet
0: ehe
1: na uwe at the end of the year
0: ee
1: na uja kita imisila baiti nile baka
0: ee
1: niki njari na duuru pia ni
0: pasi asholem pita
1: nika jwa lakai ego naginija
0: aya asholem
1: asholem
0: aya
2: Mayan FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho.

0: kabisa osinkulio nake ele logiraro yi aitaba hiyo kilda iganiti kita mwari loro giroitia na newo sa arsita endama egeji ninye lea melita tilo sinkulio logira iraba hiyo kilda igani nake tikita mwari loro giroitia na newo sa sita nikitia narishata online ningoni giraro yi aikilikwan inchere amare nimiri chama kainyodo yi sababu kera embae Nage aikara narase nijo magura ye umbenja makatukul. Ashu, online ni ngoni ka doi narase pe ye meugure iti chama. Ashu, ebe iru aikara idin chama kanyo sababu. Kalo siorgili guai, ligira aisho ilorungani lemeri enchama. Tekuna sana endama. Toshe simu tere kweli kwa hii mairi ya maritene boyro. Limona ajini nye pita tumanga. Injere, ole ninye beye meye umba enchama nara. Nkara kinyo. Nkara ki edita hape enchama nati. Neba wa irishara na inosol dunga ni mpisa. Iwere beye kwa irishara ninye na irai hildunga nak. Abiyo, nenyama piongo. Eka genejo na pita. Ora ireru nolong. Najaba iru ninye gilata. Uyani iru nage erigino enchama completely. Kage inyaga na aga ikaja. Inyaga ajinge nkaichama. Kage genejo ninye. Erijinge ne savings. Enol chumati. Na gira yotunga ni mpisa hii. Neira kwa dagini ajoka inye ira yokilo lapa. Bas, ore mwisho lari. Neboi aisho lungani impisa hii enyenak. Na hindi mraka ingoru wa mwure doi po kirogi. Na ingoru wa ke olosek. Na yolobu wa basi ninye pita ajo oro olosek. Na abe ikaja. Abe ye lonake aingoru enkai chama alternative. Na dolto kilikuwa hii nake loe wejiro haisilu na Dominic Tenarok. Nilikuwa achama fulani last year enye imegrow sana hadi tukapewa pesa na mwanasiasa. Wakati tumelaunch, watu wawili wakatupiga chenga, wakakula pesa yote. Iyo ikanifanya mimi nitoke kwa chama, eri nijifanyie savings mwenyewe. Wah, iyo ni mbaya, ni mbaya. Kaelewa rapi Dominic. Imagine oldungani lojinge, loishorimpi sahi mpaka wamesaidika, wamepata. Kage neloru ninye irukaru gulierunga na watu wawili wanashikana. Iyo ni mbaya sana, mbaya sana. Kage Dominic, usivunjike moyo. Indi mageduwa siku wakati moja, nini nishake pole pole ingoruweni savings. Eneme ya roldungani ilo ishorimpi sahi. Na siyo mtu anashika pesa na mkono yake. Abegia yaku account abegi robiyani. Ure siro kipe ya begi account robiyani. Uroshite account beboli account roldungana kumok. Na mbaka beye rice signatories. Na ole naduwa pisahi, mirai roldungani obo mbaka beye ebubokin. Dolta, neku ingoruwencha me savings, jaribu hiyo tena,
1: Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buong pwiti na abishana. E nini kato yuk na ro county. Tenorong ato.
1: Mayan. Mayan FM.
3: Mayan FM. Na buong pwiti le. Esumiso yuk kaji.

0: Kabisa, en kipirta. Osingulio sida yogri rabagi yolda iganite na gara, tigira mokuni, loro giro itiana newa saa saba endama. Basi, nona yonari erisha role nini ngoni, na gira nake aikilikwan inchere kakwerui lelo, li gira nake ayiwa kenda masidai, kibirudukwe ya kindip enarisha ra edupo tenchankono temayan FM. Kole duwantunga na lora, entumo encha masa nane, nene nasa inagira bau, aisele gajui ndiba lunch, ndiba rigiragi ormari lunch, ra ape yikwet nake adoi enchama. Temira si ole, ndiba sini nyeye arosho rengiri rogi, nyage na ngoru na fasi ngoru wengkwiroi beibaya nage ntumo oltufu. Neku ole nini ngoni kaku yiwa kiandama sidai ashu weekend na mayana. Mayana FM, halo?
1: Cynthia.
0: Yeu.
1: Mamu.
0: Mpua sana.
1: Arasu na msuwa mara nyamali. Mamarinde yote ya nisi ya nakome nyonyo. Itinge dena ajamba siyara kwa ajaka ajamu nala hilo vi.
0: Olendo hii?
1: Kala lona mara yuwa yu lo lunch na mayana. Angasa yuwa yorba yelo hii. Ongera yu neyero nijuwe de suu. Okuna kwenye nara baudua de show. Wele mari lampo kilone nisiru nyadu ngolo ngani obo. Wenga uli seyeno kwa kena rewe dikilo nini la yomba barla hii. Undo ye ini kwa kena olera yu. Iri kwa ni moro gara wa magi. Undo yu ele shoye nga nashara inei. Iri kwa mama jawa na mama sana yen. Najwa kwa kena namudu wenyo nyos lunch na mayen ya ndama sida yu le.
0: Aya shole.
1: Aya shoye.
0: Aya. Mayen FM, hello? Hello mayen.
2: Hello mayen.
0: Nyana. Yo. Iba bi.
2: Mama lo kun do mboro gwa.
0: Karibu oleng.
2: Ah, mara ye u lenda masdai.
0: Eh.
2: Mama yela ko banu.
0: Mhm.
2: Kabrara ni bo ga uni.
0: Eh.

0: damasidai te kuna sai. Mayen FM, hello?
1: Hello, Mayen FM.
0: Minyena?
1: Hello?
0: Eu?
1: Tubaro, e nandama?
0: Ipa oleng?
1: Ola, sana marayuwa e gulola, nchidai?
0: Eee.
1: Angasa yuwa, yana angibili po, gina riko rombo ide, ne?
0: Ho.
1: Amu mama ko yano loina?
0: Eee.
1: Aye ba yu sianga ngele siamo bo gine ri masuru.
0: Ehe.
1: Eh o mama Doris.
0: Ehe.
1: Eh o kani sanga do million bo gine ri gorba sella ngole kore.
0: Ah yes, sawa sawa.
1: Eh la yo si anda masida.
0: Enda masida yo ye.
1: Aye ona ku dilo ye ni la ri ni.
0: Okay.
1: Aye.
0: Mhm. Ma yene FM hallo. Hello Mayen. Mayen FM, hello?
2: Hello, Mayen.
0: Ninyena?
2: Hello?
0: Yeu?
2: Tuba?
0: Ipa bi?
2: Nanuga ngurobu lesi ndala iga?
0: Eee.
2: Aye weya ngaurena yeri anda aji?
0: Ehe.
2: Hello, Zarlai?
0: Ho?
2: Nga ngurile kongbalo wa wakine ligito ngoro jen?
0: Ehe.
2: Nga ngurile ugona wa urobo wakina yeya ya utama wa wakinsidai?
0: Aya.
2: Ayer
0: en Greg.
2: Ay.
0: Mayen, hello? Mayen FM, hello? Hello, Mayen.
3: Hello, Sylvia.
0: Yeah.
3: Hello.
0: Ipoling.
3: Dese muruzi dalalala.
0: Kama kosa yini ngiro?
3: Jari yalla sa sejeni ningiro.
0: Eme ningiro rarage siye ke onda irugire radio.
3: Bali ningiro ba jari yalla gore me lunga na yalla gole.
0: Tara na de radio.
3: Sawa ala ala aye wa lunga na ba gole nga hole nga ndama sidai.
0: Mayen, hello?
4: Hello?
0: Hello?
4: Hello?
0: Yo?
4: Tuba?
0: Evoling?
4: Atrae dole gare patori kiri.
0: Eee.
4: Yo, lenda matite?
0: Toli, ta yu waki?
4: Yo, nga kule gare babaren?
0: Eee.
4: Eee, nga ni na ji mancha kule gare.
0: Ehe.
4: Tabaro?
0: Eee.
4: Yo, jiso rana?
0: Eee.
4: Jiso lele gare?
0: Eee.
4: Ayo ba ogin nanda matite?
0: Aya.
4: Ingiri ayi ni na ina ni ya matite?
0: Aya.

0: Aruma lenga nikinyororga jela ilombolio la mnyala misimbayi Njeru weme norire neshiliano aldoka Yeroko uya bayi ya lo subuwa mewe dawari antaralo ala mongala yede mweburo Romo no yargari yala ya marinyoge angornar bayi ya lelo yeru dungo nkop Egumo gini mishirena ngarabayi na shukunyo lombolio na yeburo mwenye lo siodi Narengo na yorga jesabu lombolio la mnyala misimbayi na ibu nyorgo nomeru dungo uwesin Nalendo ikani lo ilo kwa ilangi levari ya yankai narushike lo bolun Na doki ndororo ipoti ya kila nguwa na nguwero nyumera analo Na lenge ngumo lororo na jilizo mpeko vingiri salama iyo Lekwe kwa wakari samara kila ya raro kono leka wa iyo labi Na lama kwa ilja nilu kulite nilu kwa itikara lengur buru gilang Rado iti mbuti nilumutente na wako mengolo ngolo na mbari rashi Na raki yonkor koro duwa sarira mela ile sengir vya mirigeni nungkota nati Rayo mwikyo loko nyala la rangi wa mining Iteri yonki gororo la sengi ana bau nyo nmo girale nyene mirumwa le mera urena nyara rudumwa Naibur roge iroge rumo gira lama ya ono esedure nibur Nere runore rondu ngororo sipo ilio yoro nengi boro iye nebiorok Wala ije meleleke bongera rolo singira boro se gorenda wana rudumwa ben Ibur rodu ane nyara goro kwa iboro soro uwe ili ashiri wa meganyo Ike yi nere amalo so vya magala nile ili inyuaraka ke medemo Wada rongu shuolonga na ibo yoro kwa lakai nela gurungu Ala ada maleleke giri ibirle njori ya nyara nara na oshoy Ike nyamalo lo sube nibu ororo sholaka lo kara Yongkir kori ala manira ala soru wadu yor moro nyoro kumbusi tolo singe lo gil duri ngoro magil lo sul Rori wala ngala ngwa sari nje la ngal wenye na gigili wani tene lo rumera ora Yomboro yele ngile ngwala ngwala mpuko rigeri lo dule rebu nyara ngyor dopa Na jana nga dalo kunyagas na da mbulu ngoldo nyosabu Na rumi ya musa ador gilo ilo La yori ya nga ngalua rodu lele Urunolo po nilaila mpera robo nyayene mirike Waru mwiki ya rejo, kita borkoro enda wendeke dukurukuru soya ala mamawa Lana walele hiri kijoni jasida yo wenche rolore ngoloro napeke soja roro mewa Mburo kuboka rabaiti ya rakuwere rili kuruwe sina mwere sina jili kino siena yuku mok Medila ino siapa wako ino naranga kwalto ngani ya nyipi yodu mwenyeki Ino siyo lemboro na domoro yore barra mashoma la rayo Mbili riba la lankuro kala lubo na mayolo la yola lake Jangan ana benar ini bukan aja ke turun misilnya empera rasa rayur gini ana bunyi roh buruk itu. Nego amara sih angal kita mau punya geologi ka? Neme iya bu nyuri nyoga bor. Nai di nyar ma imyal orang anu dor burgel. Nama raga dor burgel lo sesen ana arkarai. Niki jogi roh river ala lengi gue lah mesia nang kemai dia lah mesur arai ala onde bes. Nada ri roh river ala lengi gue ya lah bulai. Rudungalari seragel yang agen erugu mangkana nyegi na rudungalari memegara. Na imosese nariri ndorburu kia lai ya gile riri nganga jonauk Na ijo kirori bia ranga masafo kai yenderi na ilongro nere karash Na dobu Arejo kanya uwa yuko ya ya shua jogi ngodi ya shua jo yaka Niki ngodi ya ranga rana ibuko idorugu ya ina yaka Ngili ambari jiki nolore shole sere shomwe dharo ningi shongor kire lama ya saya nolorika Nana dalo kanyabu kasna adamu bulu ngoldo nyo sabo lagaro reli kapala sakantare lo lagarien Elidira darmo na lugu nyabu na kusinga sala ganda la la sala le kala ngirge silang kare na hiye kya muginyal na manya na la karo anjor na neme na ngoi siwi ra gandinyo na bayi la la dia kama nyi ne neme gwa ga gambaro na na najo ke ura la ngara na radi ge na jeng la bur na doyo la sile ge ngroi shai yang kare na nyalar buru gilang ke ura ra kar kar la ra ga do neri nyor go jodo nyi ge okolo ni le bir bere silang a dara la ga la kolo bo nila la na nyang kara shila bar go juge siara na rogo se ura ma re jana no menin jage
1: Ore Ebola na emoyian torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam neisha na anikiribom Ore Ebola na kita suroi tenembungo sarge aragen kamula koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruwata ngikompeni osintano aragere nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itum si tenembungo sesen loltungani owa Ebola Ore Ebola bole na moyian na yako imololong egitidwa lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorore nkwashoge ni lobishote ne bosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata ko lobulabul arasho e waltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngorwe mbata esiyoginoto toriboke won e richard poke so janka kto sabuni wenkare na rukom arage asishore alcohol sanitizer menyigage lobar arage na tarotokol tungani o ta ko lobulabul tena ki ye iyie oramatita oltung'ani oota kulo bulabul taasishore inkilani nikirrip a protective equipment nimpot ilopisaani le biotisho mintoki aparan iloshon ootolimuoki ajo ketii ena moyian naa tenelo metaa ibayie itaparana toduai biotisho ino toonkolong'i 21 naa tenidol iyata orbulabuli lena moyian toosho ripot inakata ake mintoki sii anya nkiri oong'uesi omotonyi anaa nagurkewon yekenyi nkoliin araki oeyai mataret lelo oolo netumieki ebola nimikintoki sii aitamanaa ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry e biotisho ore torkilikuai ogut ironya *719# araki iwosh esimu meshomo 719 ngeroki sii jali orkilikuai eimu whatsapp te 0700-719-719 araki baiki mtandao ang e www.health.go.ke Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Uri elera chuti nigiaka ministry e biotisho, KNPHI, Catholic Relief Services CRS, etenebo co-group partner project, CGPP. Uri easa nikibaikini.
2: Ore pookin ojomaa, ore ana ushinde nini nyindaira hata pookin.
1: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
3: Ule leba nibana na mashuru, kajabi, matoburu, kalara, resi.
1: Tini ina malo mono usinu, nejuruno.
4: Oka niji Samson, ole gewam.
5: Kaji nono Steven, ole saringe.
6: Kaji timo ditorikene.
1: Amwe kilangir kejege, nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine na manyor masani.
7: Asaragi pinabombo indina apsha na maye NFM tiadu.
8: Asirakip na bohum pointile mayen FM taka undurige juado
9: Asirakip na bohum pointile abishana mayen FM taka undia
1: naro Lasirak lang lolo mon ode nkariyano na dede
9: Kajangarna Diana Seneya
8: Kaji David Olesaini
7: Kajangarna Elias Kitiapi
1: Ningama Tempolos ultile nino etia wangana O gereshata tena baikiasa Mayan FM Mayan Igdesheni Naritolosholema Etashoma Lenyora Sambur Oichamus Lambaringo Esula Telekipia Nenyora Kajado Nete Jenga Yenaro
10: Ere Mayan
1: Ashamu Ye Oitabeke Yuokine Maila Patenibo
11: Mayan FM
12: John King of Music

0: le Kelly sompela ni ngoni dia dwengi gura ne majene fe bare Frank Solita de lege gusi dayo leng le juma mosi da ganyo bare gira mongwan ni jedo yoro grade ye sa jan jero grade ye sa isi tenda mole ni ngoni nawle de gulo ngale Manchester United au jamaa ore regular ngale Man United ni chukunya belong UEFA Champions League na ore be chukunye walianza vizuri by the way shomira abo isulu rongo ligu mogoleng na ina roida rabi dola jua kona courage sana kage jiro nungana bana ni kama muliangukia kati mfulani hapo ngiriti mdo ina ijo duwa kesi ninje angkare dugo ya katuko le graju mwetuina keshe UEFA Champions League ndakuwa na kudakulia tuwa ligi ajuka ingole abailongi kuna nagi kuda ndiaro nkeshe UEFA Champions League kingira nage ayo kuna linejo la ini wanibare Frank Solitei Tuli yekido ya juu ngingira rumima ya antenari shata lafura kesi tenye lage mera diyo singolo ningira juu unataka kuchezewa hapa na kaya kina rishata la igura naki araka upesi nesi danumbare ye katuko lingira enjoy weekend ino katuko ngira atina ake shuguli zako za siku iruma kesi yo singolo jopapa lia paulo siria terishata ne miado mba yena fema lo lema yan
1: Solitei.
0: Lema yanu lipotea nga wapi ndugu yangu?
1: Nila mpotea ndo tumerudi sasa.
0: Kwani ulienda wapi lema yana? Unajua ee.
1: Aya, sema leo.
0: Lema yana ulienda wapi? Unajua kai rabe maye?
1: Mina wanga diga jano. Mina wato kitangela
0: hapa. Ningdo rosha giri kilikuwa nwe nage?
1: Nakulitianga badna pinga laini na wabisi.
0: Aguna, aguna lema yana. Lemayan. Mambo vipi ndugu yangu?
1: Poa sana Solitei bana. Long time bro.
0: Nimefurahi sana kukusikia. Yule ya Jimmy ni amareja maroi kai raba ai modonga ni bana. Yule ya Jordan Eddie. Teni.
1: Nakusiana tu ukinilima lima kibla na jo kwa ngola na jumu da wala sija mukilinga ala.
0: Karibu lele Lemayan bana.
1: Ni weekend ni mebila ulugume tu tangu alititi tugonge findini ya yoso ni reba na nedwa na atuye kwa ngalititi
0: Erosho kiro inda iba na nejo gini na dodo imi msegrete mbeo leng nejo gini Manchester United wameproviwa kwamba si kila fresha anaeza akagongwa
1: tokorbe sasa neo
0: Sandalan kichwa dhidi ya bingwa mtetezi
1: alafu
0: alisiti kichwa
1: ikona wadi ya 7
0: ndiyo
1: Sunderland ikona wadi ya 8
0: ye
1: nono kiyaka mia
0: ho
1: alige ndilo njewe mia na duo njewe mi
0: asa umeanza kufikiria kama gambla hapa
1: anyway solide wacha ningishe kuna ule mala alikuwa najita Nash mfano Arsenal
0: Nash wa Kiligori sikawa
1: huyo mmoja tu
0: Nash ako Kitengela bana
1: by the way jana nilimuona Kitengela basi kwa sababu kumgotea
0: ana
1: kile jana ilikuwa Kite yule chungu mmoja Kitengela Nash yala bori
0: Lemayan nataka leo bana utafute namba yangu nipigie simu
1: Solitei.
0: Hey.
1: Nimekutafuta hata online. Hata online bana. Wewe reply. Nilikutia hata sasa nimekuja nimeenda kutafuta tagging Mayan Solitei hapo na kuona tu wewe lakini.
0: Hapana usitext kwa ile usitext kwa ile page yangu enda page Mayan Frank Solitei beki kushot. Kuja kwa page yangu hii Frank Solitei kutata iko verified. Text hapo.
1: Aya, tutafutane, ninaitua Alan Lemayan.
0: Na uniachie namba hapo, na uniachie namba hapo. Hali namna gani ndugu yangu, umekuaje, yule daji mimi nolenga, maingasi ina nareju kaita hapa imoto ngani. Uko sawa lakini?
1: Hali bro, kupambana tuna hii maisha bana, yule jowore vida la joi mekumania kidogo, ni ngasa jonja, ngasa imoto, nja ngasa gira kwa salangu, kipanda tena unapanda.
0: Ndiyo.
1: Oh, wandu, niko tu poa, kumana tu kwa Kitengela bro wandu, najua hii Kitengela lazima usipojituma, hakuna mtu atakutuma. So lazima upambane, ndo ujue baadaye ni nini itakuwa umejianga bro. So, anytime leo ni weekend, matrimia leo simekuja, kesho tuko na dabi, baide, solide.
0: Ndiyo.
1: Matu wa Mareska.
0: Eh.
1: Kwa rakera isere mantiti kikwanga mani ujieni timu zote kubwa kubwa inachapa mani
0: ndiyo
1: Mareska kama Guardiola alikuwa na struggle undra kuniambia sata hata shinda
0: ndiyo